na kom ehun contractor onu na fe construction company na onu so ajatuma me no ka se guso wa fix bridge na wi aka se ma se concrete ni na wi e be wo na afi o matin ya fele na amount me ka so anso elipa do do na en insu etu kom da fe na na dun fo eguso e compare ni pon di se de be ya se eni me bu wa o matin e de ba fo na de enya de o matin ya chiche ni ma mo bi e san se elipa do do a en insu kom dem no na anu o sipa yi ndi na o twi de kason ni bottom edia mia pa minu ka sei ubepie mo nana no hemfo a no ewo nyenya no kakraba eni tamba si azu omuye kinda pa isa sha gata sei mo sisi nyina omu anka sei yisa sei mu sei suna toy no dodo na no eni tinye be obini nyanse gata sa bypass a e mampani jonda mani wa maye no sha.